0: Tes.
1: Udah, pimpinan ya? Sip, pimpinan. Ya, di sini. Sip, sip. Thank you.